0: ma tu yang ni bo mung dan shu ni gam ji ru ai zhen ya ma ma cho si ma dai ma sha chang ko qing mi sum za chu shu kru tu sai nga ai shi gam ta nga kom nom nang ni dai lang na shi ga ko ong mai kwan na zhang shi bei dan ne ri dun na li ni mi si jin pin na ga do mi shin la ngoi lak san shi ga bai bang dan na
1: ni zhi san nan shin la tai zhi la a miu sha ni kun dung khu leng ai zuan mi krum kun nan ma zum Lamlamon Nanta Rao Jomshkun. The Nimi Xi Jinpina Gado Mi Shin La. King Lakong E, Shimasum Ning, Shitash Lakong Tai Kumasum Yata. Dung Kong Momadu Xi Jinpin. Genjo Gatong Tan Mobong Li the Pong Ta Gashka Ishle Madunsh Broi. Lu Sha Sliwun Lilam Tisang E Molam. Ra Ang Lam Go Grey Loi. Redim, A Chang Mbot Go. Kemo glosh bro rung re go re. Mbot mong kemo magam ta re. Kemo glosh bro rung re, glosh bro yang go. Nampal nge ngu na, chak rung ku re. A chang mbot sliwa ni lam nga jang. Pang e na mo lam shku ta she. Sliwa ni lam nga lu ai. Lu sha sliwa ni lam magra na re yang. Mbot lam jasan ra ai. Nampal nge ngu na go. Kemo glosh bro rung re tang madang. Makra ai lam re nga ai
2: shikam dat nga ai khop nuwa phunaw ni kham changa man ni mukhon mungwe shpoe atian bai tu ra ai nda lang na mukhon mungwe shpoe atian tha mno ora mno wang tha khon jyo am khon ni bang dan na ga ai chong nan e ong sao lu the jung thong kam khon ai mukhon kin dian ni